Lopana pornali tum kangdu kardamalu na jai mek ang deng long pena sona sona lun arjik long tanglo. Nona dun thua jai mek ang deng long tamiklo nang laki nili che phong nili lun jir a jai mek ang deng long pen nitumarong paputhak rubising tarupen kethan alam jir arjik senang.

lake akashwani dipu adun thwa jai me gang deng long da mi lo nang lake pinia salam the ajai me pinia salam the ajai me gang deng long pena li toma phana ke ban pila ke burakam aning ki me ang se se tami mate aning ki me alam the labang so asalam the ki mandam ke labu hen lo aho de si burakam puino ramunit aning me sen busi ka che than bonta ari deng thangnat avia hut si aning me chot mate chingki me chot ari deng ki do hormuke ke hangdun lo pulo tangte avi pukok po ason ga ve via hut aning ki me pu ka che bak langa muni ra phansi ki puda malam the lasi sar palam the glo burakam aning ki me angse se tami mate aning ki me alam the pinya salam the ki lapuan vetlo dang jeno na dun thwa jai me ang deng long da miklo nang laki karbi lunbari ma jai me karbi lunbari ma jai me ang deng long pen jorsing be pen kilun bor era lun arjuk sinang

nang kasim ke nang wong phong pen phang ke ar mom parmo sor leng jam ramudam a ching thip kram ansi ar mu nang char san ar mu kleng do na lang sam luti thek chini abang

0: Ilam bang rup sini mar ang se pin deng chi thuru ham rup sini mar ang bo ram pi han jang pin deng chi
1: lapona ponali tum karbi lun bare ma jai me ang deng long pen asona sona lun arji long tanglo lake akashwani dipu non studio ghore por por phai troxy pleng ji dok dok lo la si apor ge chok pen lo pulo tang te delhi pen ka bajata hindi alam pen birta arji long phit po la so phi delhi pen ka bajata le thot english alam pen birta arji long phit po tang te non arji xenang delhi pen ka bajata hindi alam pen birta

Lapa na ponal itu? Lun cetu alun jai mek ang deng long pena sona sona lun arji long tang lo. Lake Akashwani Dipu. Non studio gure por por final ke playing jidok dok lo la si. Apor ge chok penno pulo tang te. Delhi pen ka pacha tak samachar prabhat hindi alam pen birta arji long phit po. La so phi Delhi pen ka pacha tak la thot. Morning news English alam pen arji long po. Tang te non arji lo nang hindi alam phe pen birta.

Adun tuwalon arjik tha, laki. You won't see me cry, palun. Bangsalun, le thot sa tami Wilson Phillips pen kilo na lo niglo. Tangte arjik sinang.

0: dak che dam thu nang po che pa chok nang po pula so mindset do nang po mane ning che the nang po kai ta ki me hinu ge du bom po sita me ili kwan ma ge thek pon bom thek ji la bang si chi ma tha nang po
1: nangli sat lang ke tok punon sai ke klem punon kachapati long punon dam de prang kupi lo kachi sik nang ji la pen ko an chi sik nang ji
0: kachi sik lam pte sai ke dam non mane na exam ki pidam pse ta me preparation ke nang po like without preparation ke thang la suli le like jong si exam ki tok dam ji pte charli le pen ke exam me pidun dekhte de ji engge son thol lo non son la mis ke wife ki dun ji pse ta me doctor bor ik bor inang kok ji thang ba mane bor I pin pen plote ajata hormu ke long thikthe itum dak ke wife long pse ta me la mis ke wife ki dun ji tum ke dam ka charli confidence build up han la speaking qual la so communication skills la ha develop no but they are also part of it son tholo exam long ta itum question answer ka chelang pun no topic ka an ka buji dam busta me la ha ta isi part lo son tholo ajat along ta me kam le ki claim na mis ta me itum gopia kam je claim ji ma hala so ka ma teng ni claim glete chun che pu son tholo la si preparation ke nang po sita me over confidence of preparation ke it will ruin mane paino dak po ni tum confidence ke donang po like self belief donang ji thek thek the ta bor ipo ni unji so like mane ning chipa the pon bom nang po thek the de ji pu so ning chipa bi ponang ni he so tum me like over confidence do do ma di di abisi mane thek chi krong I that but he di mane mi mi di ti pu so ndu ko iti asi preparation ke nang ji ta over preparation ge like confused mo mane mathan mane itum matha pon dekte po la son miong la son majong upo nang ma sing toni kok po
1: nang li pening ing deng poke ra hini ke miss ke app ke ha yabang pila hasila grooming di
0: kala
1: charlie bomb hood nang li ko pi pilo ka charlie dun long hala dak pen
0: ka charlie long ke ni pudam te di ki dun cheng men de di ni imperfect was what him and like ni kechok che do an and da ni tum groomer do mati di miss julie and miss anuska teron pi alang tum manglo nang la tum si nang than mon log lo engke ni chok che do an la tum si nang mane nang than mon elo nang ke dam chok che na expression ji pi pon ni nang la son nang ji pun nang than lo mane ni la walking ma improve nang ji as well as my expression and then like la hai di do an ni improve ning punang than lo inge alang dum nang than men ke dam hoi tanang than pon lo ko dak si ki chok chi ma ke dam bus ta bi do ma ti apart ko so ke dam ma ke dam tong keng ke lo ne ma de la I ri tong ke pa ke chok chi lo ne e keng nong ke dam chok chi lo ne la do ma ti di la hai tanang than pon lo mane na puki dam chok che bis ta me like ekdam iria ke nga pa ke bis ta me nang than mon lo expression sta time to time expression da lang bang be pinang ne like time to time ko dang ma pining ekdam exact moment ge kupi expression ma kang nek ma serious mon ma hai tang than pon lo la hai ka charli pon in ge confidence a bill lo mane do do ma ti de first pen ge nervousness da ko hiti like innovate bis ta me stage ke badu ta min min ki dam ke stage ke sab ke the ko arling do vista me like itum si ka represent stage ke ni tum mo pini chok che dana pu ka matha do ko ti me ti confidence sa nang padu pon lo self belief do pon lo la pensi improve pon bon lo
1: joro pig lo speaking skill ta kenang sot pula si la ka che patte a hu lo mate la che patte bo mo sta me ko an kenang sot la speaking skill kenang di kamat hat thing pote
0: communication skills ke important la like kacha pate long se tame jong si question an kar ju punon introduction punon ining ar loge dolo ta pa ba dikte dat plate lage six sack pick pu question an kar ju lo jash bange ta ili ke chini lo answer ke ta communication skills ka ve joini nervousness joini pa ba dikte dat plate tum si minus point long lok pu as well as participate pe bu se tame communication ke kenang sor lo alam mange tum chingki je than bu sita me la jo si tum confidence ave ka chingki je than ji han tum me arling si face pon dekhte dat po la dat kali tum e me thang jaga long si tum chingki je than ek the but te hong ge ke bar thek the dat po
1: la pena ka pre jong si ka chapati long ke question ke la da ke nang li tum ke lang long le lo bang
0: lang long le
1: kang sa tum de kan ni hang ateng ben sin ar ju po ha si hala son hut la presence of mind ko na ke nang so la so
0: presence of mind ke

0: then piglo nung si hito mangi kama thai di nani nani ma tharong lo question angkar ju pini de kap ke tha ka break da pu nung si ili han angkar ju pini question ar ju like about aim engi itum presence of mind amidalo amar itum hala presence of mind ka ve joni ili tum arjung tabrat pu karju ke aim alam lo te ili tharong pu imi tharong men just amil ha je tharong de chok se dat pu like presence of mind mani itum ke kam onang pu mane ma tha che pasung se da nang pu sung sung se a question ang garju sung sung se ta face nang po mane lang po nang bola son matha tabret blue te like presence of mind ke obviously it will get disturbed as a presence of mind ke for me this very important for that we need to be calm
1: miss ke wa ba men ke long pen nang li me thang phan ko pilo ka che matha la pen ko pilo ale che thek long la pen ko pc ke wang journey ke claim ye phan nang li ka matha la mate akang tu yang dengan kidun ji phanta nang li matham
0: akang tu yang den ni nili tan ning hang o he sa me jong si opportunity long bon bute miss melo jong si opportunity long akang tu yang deng du ni han ta me bor i po nili ta ni gi thai chok chok chi an dim an che paking po try po improve po ang ge gi du ni han bor i po ili khai to ma da mane paklang bon bo i tum kar bi khai da thek ser do take that kali kali mane nangilang pon tek bang with that person di lai chipa klaing man bor ipo inke ale ge long thing but the nitum ves long mane anong do lo person si che tek long ni bangke mane ni that kali he jong si mane nilar ko mane anuka prek ves pen long bus ta me ale long po ki nitum ves long da do ke tek do person chipa klang lo bu la ba si nining ching sampo inke la miss ke wa ke long pen ge di nili ke thanji pu ke nitum non ove ki mi tum alu sup mars ta me bin so mars ta me la so pejan ne hin ke ki dun ke mi ge mesen non son aprang all minded tum do do ma di like old generation tum do do lai bi di pejan ki mi me asa ko pe ni do do al tum all minded jo ni lai ke ki ni wan he no pu do do ma di asa like they're thinking stingy about that mi me la son chepaklang okay he no son do do ma di Lasu alam ke ekdom kali lagi. It is all about building confidence. And ke most important ke di imitang represent po, imitang culture represent po labani ning dog pikan. And ke along ka preyong si tum kang tuy duni bute. If I go there, like I'll be representing my Karbi culture. I'll be very proud of that. I want to let people know that our culture is also there. We are not less than anyone. We can do as they can. So manepak lang tu.
1: La la nang li pamwen pu pon la la all minded tum di negative sinang mat harang di
0: kanang
1: si hala tum phan nang li kopi la nang li ning aklong pen kapachi ni ji ke
0: alang li tum ge la hai ga mat hala mang ge experience with the polmati alang tum han ka pari pon mang de polo pachi ni bang de lo li tum aprang itum han itum culture tum han ge aprang men dan men nang neglect umati non la inut bahini upgrade join si la so importance nai picture ta la an important ke piwang vilang mati la si For them, like, no see la, like mindset nangi do tumhan putedi. At least once la tum ame kini man patek long na. Kwan si la so platform ituma culture han ka upgrade lo ma. Kwan si tumhan opportunity na ipi ma ituma culture ka represent pan ka paklang pan. Itum dodo ma deha do culture itum idi itum chini ipin na dodo ma de. Nonson iksi culture nang klang lo itum bupo la ka tek long ipin lang. Sitami la so culture ko 1000 years pe nik dolo son thoti mandat puitum ta yong si tum culture aprang pa ba da padam long bombi plote bang nang ma tha dat po o la so culture thegong li pin nang anda la gan ning kan du pik lo pu alam du ko pu la son ke aveden ang po phan lo la mane la son pa vidi pu de la high platform jolo itum han aprang nang pon ni pon pe ta la son ni tum platform la hai dun bom lo plote tum culture ko an ma ki ban lan sa nong du bom pu la an ki ban culture sta me texer ar leng nam da texer walam du po
1: la la nang li ba kang tuang deng da chapati dun ji phan nang da matha tu bom lo na sinon la miss india lai phan nang li non tan ka chi sik du lo ma
0: ka chi sik jong si mane ne next level long hai jong si misa sam no north east no hai jong si opportunity long pen upgrade long bom lo lo te jong si un bu te dun ji alam mang ke bor inang ko yum te lai direct long le soon all hai ta alam mang thousands of participants will be there only few will be selected around 20 or anything inge la hai ki dun kang tung num ge do o inge ni

0: khai ban na bang khai te go dum do pick si hala tum long a level pachin bar nun jip lo te chali nang pick la la si la phan me bor ipo he
1: non miss india pola miss india pen aku thim chat pola te miss universe di
0: oh gala
1: pola te hala an ban tan nang li sona nang ning ma tha dun dum
0: ong si undun te mission lang po itum culture like whole world pen universe pen klang po at least
1: non nang dis tam nang ning hang lo te nang li tum owe tum la son aning ke hang atum phan nang li ku pilo than ji de miss india long da dun ta heno ne miss universe long da dun ta heno ne itum kar biang bang ma yok la dun bang belang po se la so bang ku pilo nang li ke than ji nan na radio kar jorat lo la pen nang li tum owe tum phat
0: ni ke than ji ke owe ki minon ke bang tum do an ki la kapre ka platform la miss india long bus ta me miss universe ta me ni non ke thek long an ke do o aning hang mang do pick se ta me ki joy ki alam le ma ti ang ton na a por pen dun pek the age limit ta do ko height ta do ko gel hai maintaining do um ti di ang ke la hai ateng curriculums la hai maintain ang ko pot gi mama si ki dun kang tung ma dun ta me pu bang ni mane dun ong mi ong lo nilili dun di sa tamin non la uwi kimi giwang tum aning hang tum lidun lo putang de me sanalam lo itum culture pa thek long pon bo pa represent pon long po nitum karbi tribe nitum ki hindu le pudam da hen lo itum ke pagans mati like we worship our own god we have different gods like la so a thing me nitum chapak lang long po that we are unique nitum me thang do nitum son mane atop men human me we are also better than them so ni che paklang long po phano ni tum ni le dun des ta me unun ne da ta me non ke wang ji tum un dun putang ti mi sen lo pa dun na pa man ko pa pon thu bom na u bang ni bang ye pa pon na mo mama pon ji pon non un de dunon mane pa che thang ngo ni tum ka cha ra man da mane paklang ngon gi tum na thek ser do
1: churu pik la islam na ju thik la penan la miss ke wai blong ke hai dun tum di latum hided pen lo bolte latum akapre platform ban matha dun de ti se nang libang ganon haya lo lapen kopi lo nang libang matha son se ayak ke hai tumang ke film shooting po
0: oh kala
1: sangkok ti pen anang deng si sangkok ti la se nang li hin pen kopi lo
0: itum non mat ke judge pon thek te dalo mate itum kya lang tum lifestyle lam chinin dalo I think maybe support ave that ta hai mate financial support non pini mental support system me enge dudum di conservative family long ke akhelo to idun ning hang hedat diti like conservative um dia mindset si pini dena bu po lai ta hai mine ning hang dum mat dun long dat ta dudum mine ke lai ateng men ge tum ge non mat ge langpon plot tek ti dal lomati lahai joini si ukok mine lahai mine mate adok tum dudum mine akang tu duin tung ti mine le mani khali la miss ke vibe lag ini participate phan dun chot ama lahai undok lo ama actress hin philo lahai la dudum mine le la si ni tengge ni judge jelo like they have their own perspective own problems so but for me yung si alang tum la so platform undun det lo busita mi alang tum training polo aka break long hadi jo si dakla undun thek lo te ha dakta undun ji mini chali dun son te bu phan na he
1: beauty pageant nat pen la pen ka charli nat ko som sinang lila song bong ka management
0: ka manage he sung sung pian like studista jo o kali dan mati alama maintaining do pick studista health nang kini da mati mental health nang prop kini da anke about beauty pageant bu tala ta sung o joy je lata kilang man si joy pick dam lok lok pu lok lok ta la ke dam de phi ikeng gi kang hil ge je thon bol la ikeng nang air si bol hai ekdom la sai da alam du pick la ban da e ore ni ireng noi da do kang sam ben chu mis ke wason ing sam pi o klem lap klem lap an la hai da nang effect effect lo system mi like studies hin ka maintain man ni la studies ken ge important je pi o ta la hai beauty pageant man ge nong si studies pen ni sab break long bu sik dun cho cha nong si exam na chak lok pisa mil hai ke dun de exam ke important na lo hai
1: ya ka pia putu mang la son ka matha do pili tuma khi long mang ke non la pina dum ke support le hai la son na sumar dum phan ne de non ali hana support on so support jo ini sin ali bang ke non pini la wa nang deng ta long dun la ka la support o e tum phan appearance tum phan nang lihin men ko pilo ga than ji
0: ni lihin pen butang de la ipong alang tum ka support pe ajoy ni like la tum experience avelang polo ipong support lo de kupisi result longima alang tum aw sumar tuma

adunthu sarlam the pinier sarlam the ke ridlo chepang e dorde rongso wangra nangpang e lam the ke ma read along e don wet ke do dam apansi ridlo pulo e don wet apotsi un anle pang e sita ke ro do namoni avedet lo lasi bang ne parunang pura ronganat wang thusi chepang e thulo atheke Texer, Papunang, Pura, Munit ke ong along, Mate, Adim, Teng Aisi, Ketek alam, Kachetan Mate, Kecheparokapu, Apa, Lasi Saralam Tepulo, Ridlo, Jepang E Dorde, Rongso Wangra, Nangpang E. Pinya Saralam Teke, Lapani Chalo.

0: Ko ama jang lo ni arong chi voi la khada mo ni pin lo
1: te ki aso phan chulang thondam et po e jang tum tang te chulang chulong le lo la san si ne jang ta
2: ne nang chiru are rinon e le khalo pusi che ma thadam nang po
1: ne nang ajare bi di pen pusi ta mi la ni mu so phan ki pachok veg not
0: jong se samar phan pajok je pulong te mo ani si ke kar bi akhai vir det po
2: Boripo, ne un anke ke pajok jia phan boripo. Oh, pini ke ne lo chulang ke pinang jia deng.
0: Mun hai nang chulang pidun dari. Nang jong si chulang ke pidun pulon te. La ni muso ke.
1: Ne, nang ancho lo karbiang phun rai ji rai re. Ni tum ke ning cha theda ma thai ve det lo.
2: Ne un anke boripo, nang tum ma hir jume pen. Oh, theng ong ren ti lo bo.
0: Ông lô bù lông tê hèm ăn lê chì bạc nụ lô nà.
2: Nè lăng dùn đam lăng, lăng rôi ăn hồ.
1: Nè, nàng đam nàng nê lô, nè nàng ên pi đam bù. Nàng tùm đạc đồ nôn. Pi nì kì nàng si chù lăng kì pi nàng chì à đèng, là si bà rô kri chò chà kri chà kò tùm, nàng thèk lông lọc lô tê, nàng phôn đẹp bù. Nì xô à phran đam tăng lô, si ta là, lăng chàng à phản ăn kì, phá chọc nàng chì.
0: Môn hai, nàng nì ngàn đúc chì pi rè rì nụi. Nàng đam nàng nê lô. ओ सो फन राइ तु
2: दा तांग ति ने नांग दुन दे लो वांग दा प्रांग नो नंता दे
0: मुन हाय हन थुआ हन चोंग लोक पन पेट पेट ला कची नंग ले ले को
2: नांग काली लो नी ने ता लो थांग नात आ हन दा आवे पिन लो दुंग केक इसिम बक चोंग लोक पन लांग हो ने हे मासोर के नन अन के Mindu anke lepo ne pine.
0: Mindu along anke lepo he non anke. Mun hai nang kan thi dalong ng tata ve ma.
2: Doni, ha khang ra along. Ne endam po ho. Joni nang chotha.
0: Sopo.
2: Ho, tai ni da ho. Anita, oblu ang, kupu si malam suwet na kang sing tip-tip dia lo ni.
0: Nay ni lang ba, ron ki polit po. Lahay ta botore pani sandet ki ma.
2: Cih, nini tanon antawang berek ang po. Lapu an na tumon ki ti. Hanggun nang jini pini.
0: Si hanggun kalilo, hala usuli si baysa.
2: Si baysa ni, Tomon ke ang, bang nan depo, bang nan de. Ho. Ho. Ho.
1: Ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Ho.
2: Pipo la. Pipo la neng, kopi ang sisi. Abi ya pisai di lo.
1: Neng, ni lang sok bobo hot. Parok richo tu. Parok richo cak richo kor tu. Kiba, ni panang karju. Kari rong pai pia hep kona tu. Ni chini ni po ma.
0: Hai ne ri dam po de
1: la ana me ki su sino hala ro so phan ne de ta pale dam sare pan diklo
0: ni dam po tan se ro so phan phan nam po
2: hala ni thalang thalang thalang tu po an nat lo la tum ke dam ke
1: ha nan kuma men du na chisi ke dam ni ga phan ki chit tong dam lok po ni pi ni
2: da sirang oi khang ra ching haren ti non la po atwa la nale tum pa king pet lo na ha da Thank you, hold it, sir.
3: Come
2: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
0: Bonta mon hai usuke
2: nang tum rong asara phan le hangdam sirang non nehe masar phan chirap dum la khangra ti bati kang non duno nang ta duno dun sirang on duno jha ani ala

0: 나 뭉해 달라 너는 막 댕피야 너 공장 너
1: 만나러 만 저 만나
2: 만나 만나
1: 만나 만나 만나
2: 만나 만나 만나 만나 만나 만나 만나 만나 만나 만나 nang tuma phan a batai batai nang chor dom lo monon neso
1: nang chor dom lo la so so gajing hona joi ni lok pensi jublang nang bidun di dilang lo pini kei nang gajing hona da
2: nang ni monon neso neso thilat ko
3: nang kwan bang si kacing hon lo ni ni lang lang
2: wana niso niso wana nang to mano ki na kwan nang jar dam lo niso wana niso ti lak po
1: nang jin so mi mi ong he ni nang ti po ho

payan eser la ti chi yan eser la ti chi yan po kha ari sang ti so nang priyam si hai ne a phai an lo pon ki pang bang hai ne cha ve dam e hai ne cha ve dam uron pi ang nam e hai ne a phai an lo mang hu mang ram

lad nan san e nan lo pe nan san e si im po ma rang nan ye a cha ra nam e ji nong a li r an ka deng phong pen phang ka deng phong chan dang le yi be ji lo nang cheng sang son se nang e yi be ji lo dam ka deng phong pen phang e sa rem tun do an se ra so dai chi yan e ri me pa sim klang boi pha ran ting phang